0: 2K Thursday on Eagle FM 95.5. 2K Thursday, where the hits never stop. From rock to pop to hip-hop that never drops. 2K Thursday, your 2000s hits all day long. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. I see you
1: calling. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Roll into the weekend with your choice of rock. From guitar riffs to drum-pounding rock. Let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: You're on ELFM 95.5 Chainsmokers, and a song called Closer. It is now 9 o'clock, time brought to you by iBerry. Alaga sa mata, puyat at gadget, don't strain. Stay sharp, malino ang bukas with iBerry. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.